0: oh Jesus. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
1: Ayo. Ayo. Ayo.
0: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
1: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
0: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Una a ye se one of pay. San se uyunyam.
1: Shall some ya ye se
2: Africana Radio UK, your power station.
3: Africana Radio UK, your power station.
0: Oh Lord Jesus. Bible before breakfast, you may didn't want some good with you. And I remain your servant, Fred, of the Church of Pentecost, Medina English Assembly.

0: Alaba e shaba kwa jesa mi beat na se. Na kwa di kuwa krata mubo swano. Nsema benji na. Ya bed na iti ufa uti deal. 106.9.
1: Africano Radio UK. Your power station.

o se kwe nya komi nua ba ti e maami e din dey if e di anka sa that number e body e kwe nya kon o se kwe nya komi nua ba that number this is a penny when papa side nye ne maami side ne papa side sa pepe penny mumba capital d capital l 106.9 abra uti enye nya me den no e din a that number bo wa ha no o se kwe nya komi nua ba yenti hon kakra